0: Rice Plus Herbal Capsule. Mainam na palaban sa iba't ibang karamdaman. Pampalakas pa ng katawan. Sakto sa mga taong on the go. At ayaw na magtimpla ng kung ano-ano. Mayaman sa mga natural na sangkap. Gaya ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, spirulina, moringa, buwa mera, guava, rosehip, at sodium ascorbate. Na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Rice Plus Herbal Capsule. Mabibili na sa mga butika at drugstore sa inyong mga lugar.
1: Pabili nga ito.
2: Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
3: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
3: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
6: Sa

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: licensed Vihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
2: Saan? Sa radyo.
1: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
2: Medyo.
1: Narito na ang DJ na nakakaaliw at nakakabaliw.

0: One good morning here on 1FM 96.1. Here's our 8 o'clock news break. Inihayag ng Philippine National Police na maari nang bumiyahe si Senator Rodante Marcoleta matapos gumaling sa mild pneumonia at altepresyon. Gayunman, mas nais ng PNP na hintayin ang pagtatapos ng 7 araw na antibiotic treatment ng senador. Ayon kay Lieutenant Colonel Benali Bayani, hepe ng internal medicine ng PNP General Hospital, makakabiyahe na si Marcoleta. Anumang oras ngunit mas mainam na makumpleto muna ang iniinom na gamot para sa kanyang kondisyon sa baga. Matatandaan, dinala si Marcoleta sa PNP General Hospital matapos makaranas ng pananakit ng dibdib at batok habang isinasagawa ang booking procedure kasunod ng kanyang pag-aresto noong Hulyo 6 kaugnay ng kasong plunder. Nagkaroon ng mild pneumonia si Marcoleta habang nasa confined bagamat stable na ang kanyang blood pressure na nasa 130 over 90 batay sa pinakahuling pagsusuri. There you have it, our 8 o'clock news break here on 1FM. Check your time, peace is 17 minutes down 8. Good morning.
1: You are tuned in to 96.1 DWXT FM in Tarlac.

0: It's 9 o'clock.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Time check brought to you by M. Lulier.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all MLUlier customers nationwide can join, mag-transact, gamit ang eligible MLUlier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
4: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po. Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pabili nga nito.
7: Mahal naman. 20 na lang.
6: Kinuha nito.
8: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
9: Rexido Forte.
10: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
12: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong, check. Sunscreen, check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C, plus zinc, na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
14: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Song being sponsored by M. Lulier.
16: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino. Tonight.

0: 1FM.
1: Time check, 9:15.
2: Time check, brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay?
7: Liveraid Pro.
6: May Silymarin, may multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: You're only one.
1: We, one of them.
2: Time check, 9:30.
3: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
4: Time check brought to you by M. Lulier.
5: Wish list ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
6: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
6: Mag-Enervon Z Plus ka na!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
9: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Lulier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Lulier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Lulier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
10: Tuhod! Siko! Baywa!
11: Aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
11: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 1 FM.
3: This song is brought to you by Enervon Z Plus. All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
4: Song being sponsored by M. Lulier.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check, 9:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Nagsalong admitin tila nga na taanak mo.
3: Ay no, managsakit na lang dahito.
4: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti mang patumar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang bata mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap, mag Celine Plus, araw-araw.
8: Pabili nga nito.
9: Mahal naman. 20
10: lang. Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
11: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
14: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: 1 FM. This song is brought to you by
16: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 10 o'clock in the morning.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, natodo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
7: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
6: Ang sikreto ng kutis na blooming.
7: Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa linaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: One FM.
3: This song is brought to you by Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM. 1FM.
1: Time check. 10:15.
2: Ring, ring, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
2: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C. Ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tuhod. Siko. Baywa.
11: Aray!
10: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: What?

0: 1 FM.
1: Number 1. Time check, 10:30.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
3: Pabili nga ito.
4: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
5: Banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Rexadol Forte, mas bilis banat sa apat.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
11: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Rain, rain, go away!
14: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
15: Cough, cough, wet away!
16: Yay!
14: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
17: One. FM.

0: pagi mo. Radyo ng Pilipino. Nasaan ka man sa Pilipinas, nasaan ka man sa mundo, kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. Radyo ng Pilipino. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututuhan. Walang mintis, walang kulang. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG. Walang paligoy-ligoy, walang paasa, ang boses ng bayan, kaagapay ng masa, mga suki, mga kabahagi. Ito na ang programang laging handang umagapay, dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo, serbisyo, todo, todo, serbisyo, serbisyo, todo, todo.
1: Welcome po dito sa ating programa, ang Serbisyo Todo-Todo. Samahan niyo po ang inyong lingkod, Met Sanding Minyon, hanggang alas 12 po tayo ng tanghali magsasama-sama, tatalakay sa mga pangunahing isyong pinag-uusapan dito po sa ating bansa, sa ating komunidad, and even sa labas kung meron man pong malalaki, no, na talagang worth discussing. Anyway, mga kabahagi, pwede po kayong mag-text, ano. Bukas po ang ating text line, 0921-886-6056. Medyo babagalan ko, no, para dun sa mga nagja-jot down at gusto pong makapagpahatid, no, ng kanilang mensahe dito po sa ating program. Ang ating text line, 0921-886-6056. Ayan. At hello po, no? I understand tayo po'y live na live sa TikTok page. Ay, diba? Hello mga TikTokers. Diyan po na. Naka-follow po sa ating Radio Pilipino, no? TikTok. Hello. Kahapon, hindi ko na acknowledge may mga mensahe and even mga paramdam, no? So hopefully mamaya, so makikisuyo na lang siguro ako sa mga trainees natin from UCC, no, na posible pong nagmo-monitor dito po sa sa mga updates. Mhm. Ayan, so para ho mga kabahagi, no, ma-acknowledge naman din natin. Importante na malaman nila na tayo po ay talagang nakikita natin ang mga mensahe. Ayun, maraming salamat sa mga OJTs natin from UCC. So tulungan niyo na lang ako, no, if ever may mga messages diyan, hindi ko man nakikita kasi po ako ay naka-view dun sa isang live natin, ano. By the way, aside from TikTok, no, tayo po ay napapakinggan sa lahat ng social media platforms ng ating pong station, no. At syempre, batiin natin ang mga kabahagi nating nakikinig, ha? Lahat po ng mga nakikinig sa AM, sa ating Radio Pilipino station, sa mga probinsya, and even sa 1FM. Of course, mga kabahagi natin, magparamdam, yung mga provincial stations natin, ayan, na maghahatid din po ng mga ulat sa atin maya-maya, no? Most probably, after ng mga updates and siguro sa second quarter ng ating program. By the way, batiin muna natin ang mga nakikinig sa pamagitan ng DZYM Mindoro, DYRB Cebu, DYRL Bacolod, DYRM Dumaguete, DXCO Cagayan de Oro, DZLT Lucena, DCTC Tarlac, at syempre pa, mga kabahagi nating nakikinig din sa DWPR Dagupan, DWRL Legazpi, DWRN Naga, DXGS General Santos, and DXOC Osamis. Huwag kalimutan ang DXOW Davao. Ayun. At syempre, yung 1FM natin, we have different FM station, 1FM na nakakalat din po sa iba't ibang panig na ating bansa. Noon, we have 96.1 FM Tarlac, 98.31 FM Lucena, 95.1 FM Palawan, 96.7 FM Tacloban, at medyo na na takpan lang, ano? Yung code ko natin ng iba pang station. Sige, mamaya po, no? Batiin ko lang si Ma'am Josie. Mag-boss. Sinto nanonood sa atin? Ma'am Josie, magandang araw po sa inyo. Ha? Mga ano natin to, mga kasama po natin dyan sa mga grupo ng mga mommies. Ha? Hello po sa inyo. At syempre pa, batiin ko rin ang mga kabaagi natin. Ano? Dyan po sa Cavite, we have a follower dyan, si kabahaging Booker Panates. Hello also kay Una Maki, mga kabahagi natin na mga OFWs. Naku, malugod ko pong tatanggapin. Ano? If ever meron po kayong mga comments, suggestions, ano? Especially mga concerns ng mga OFWs natin. At merong isang nag-request, most probably, ano natin to, no? I-time natin ito sa Webes Serbisyo because merong isang OFW na nagpahatid po sa atin from Kingdom of Saudi Arabia, no? Na ang concerns po ay may kinalaman sa ano ho, no? Itong mga assistance, no? Assistance na kailangan daw nila. Sige. So, hindi ko po kasi na nalalaman pa anong particular assistance ang gusto ninyo. So, maybe makikipag-coordinate muna kami sa proper person at saka linawin natin na maigi ano po yung serbisyo na gusto ninyong malaman. Anyway, mga kabagi, samahan nyo kami dito sa ating Legal Tuesday!
0: Legal Tuesday! Legal Tuesday!
1: Yes, mga kabahagi, Legal Tuesday tayo, mga legal na usapin, may kinalaman po ano, sa batas, panuntunan, ordinansa na gusto nyo pong malaman ano, at mga bagay din po na nangyayari sa ating bansa no, na kinakailangang maliwanagan natin yung pagdating po sa mga legal issues no. At kung meron po kayong mga tanong ha sa mga panuntunan, ordinansa, yung mga sa tingin nyo po ay dapat na ma-implement dito sa atin. Ayan, ha, para malubusan po ninyong malinawanagan ng tungkol dito and even yung mga iba pang kabahagi natin, please let us know. Mamaya po, no, isang political analyst ang inaasahan natin makakasama natin ngayong umaga. At pag-uusapan natin, ito po'y may kinalaman sa impeachment trial ng ating ikalawang Pangulo Sara Duterte. No? Ano nga ba? No? Sabi kasi may mga tanong dito. Sino nga ba ang lamang? Ayan, ha? Sa unang linggo. Actually, mga kabahagi, kung kayo po ay talagang tumutugay-gay ano, sa pangyayari po sa impeachment trial ng ating Vice President Sara Duterte, may mga pagkakataon na talagang magugulat ka no, sa mga objections, no, yung mga pagkakataon na pilit pong sinisira ng defense ang mga testimonya ng testigo ng kabila or ng prosecution no, and yung mga iba pa hong mga legal na aspekto na nandoon na sabi natin talaga ba kailangan yun, di ba no? Ayan, so mamaya po alamin natin yan, hopefully ha, magtuloy-tuloy po ang ating inaasahang panayam sa kay Professor Edmund Tayaw, isa pong political analyst at I'm sure ay nagbabantay rin po ano sa araw-araw po na pagdinig ng impeachment court dito po sa kaso ng ating ikalawang pangulo. Actually kagabi nung oras na natapos ano ha alas 6 pasado ba mag-aano, pero kung tutuusin po mga kabahagi no, nung time po na ako ko ay nandiyan din sa Senate at nagko-cover ng impeachment court, nako inaabot po kami ng alas 9 ng gabi. Ha? Oo, minsan anong oras na po talaga kami nakakauwi, kakahintay dun po sa pagtatapos no, bawat araw ng trial, lalong-lalo na po kung talagang masyado pong masusi ang mga ginagawa pong pagtatanong sa mga testigo. Diyan po sa impeachment trial. So, kagabi ay late na rin. Buti na lang at nag-request na no, si Senador Mig Subiri na teka muna, mukhang pagod na ang lahat, ang impeachment judges. Ngayon din yung testigo, no, na ang tagal nakasalang, ano, at hindi pa natapos, babalik pa ulit siya para sa pagpapatuloy ng kanyang testimonya, no. So yan po mga kabahagi, kung meron po kayong mga nais nang ipaabot, no, dito po sa ating programa, and even questions, no, para sa ating magiging guest for today, ngayon pa lang po ipahatid nyo na mga kabahagi, okay. Samantala, update muna tayo, ha? Mahigit 20,000 pulis ang i-deploy na National Capital Region Police Office or NCRPO para sa 5th State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito po ay gaganapin sa 27 ng Hulyo, mga kabahagi, ano? And ayon nga po kay NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, kabilang po sa deployment ang 9,700, ha? Ang dami. 9,700 personals po ito, no, na magsisilbing civil disturbance management upang mapanatili po ang kapayapaan at kaayusan sa panahon ng mga kilos protesta. Alam naman po natin mga kabahagi, no, na every time magsasagawa po ng State of the Nation address ang ating Pangulo ay kabi-kabila, no, ng mga kilos protesta ang isinasagawa, and maraming mga civic organizations, even yung mga sabi nga ay mga nasa militant side, ano? Bago pa man magsalita ang ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address, marami na po mga batikos, no? At ngayon pa lang po, actually, no? Bago ako magtungo dito sa ating tanggapan, ano, at magprograma, ay marami na ako mga naririnig na panayam, no? Mula po sa mga iba't ibang grupo na sabi ay, nako, iba't ibang mga aspeto ang inaasahan nila, no, na mababanggit ng ating Pangulo. Wala naman ani ang minomonitor, namomonitor na anumang seryosong banta sa seguridad sa kasalukuyan. So hopefully, no, ay mairaos itong State of the Nation address na ito ng ating Pangulo, no, at even ng Kongreso, kasama po dyan ang lahat ng mga miyembro ng Kongreso at Senado, no, na magbabantay, no, mag-aantabay sa anumang sasabihin ng Pangulo sa kanyang State of the Nation address. Samantala mga kabahagi, magpo-pause ng time for break, magbabalik agad ang serbisyo taratado!
2: Kasama sa aksyon, kasama sa solusyon. Serbisyo todo-todo.
3: Serbisyo todo-todo.
4: Narito ang ilang mga hakbang na dapat gawin upang maging ligtas sa pagbaha. Manatiling nakasumaybay sa balita sa radyo, telebisyon o social media para sa mga updates. Siguraduhin may sapat na supply ng pagkain, tubig at gamot. I-charge ang mga cellphone at iba pang communication devices. Lumika sa mas mataas na lugar kung malapit sa ilog o dagat. Isara ang mga bintana at pinto at tiyaking matibay ang mga bubong. Iwasan ang pagtawid sa mga binahang lugar. Kung kinakailangang lumikas, dalhin lamang ang mahahalagang gamit. Maging handa, maging alerto at manatiling ligtas. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may bag ong podcast ang bayan na para dyan.
5: Online at on air.
4: Expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
5: Balagbagan na!
3: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
4: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
1: Okay, balik po tayo dito sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Batiin ko lang, ha, mga viewers natin, ano, sa iba pang social media platforms, ano, na nakatutok rin po sa atin sa mga oras na ito. Nagparamdam sila, lalong-lalo na po si Mami Josie. Gandang umaga, kabahagi. Ayan, ha, bumabati po sa inyo. Ma'am Josie, good morning. Gayon din kay Nel Sanggalang. Kabahagi rin natin ito everyday, no? Ha, kung hindi ako nagkakamali, si Nel ay taga Occidental Mindoro. Gayon din kay Dennis Karunungan. Ayan, ang BFF ni Puff Willie. Magandang araw sa iyo, kabahaging Dennis Karunungan, na punong-puno ng karunungan. O, diba? Ay, taga muna. Ha, may mga reports na itong mga kabahagi natin sa labas ng himpilan. Maghahatid ng balita, Tony Sandoval. Bagong kalihim ng DOH, pinagmalaki ng

0: ipinagmamalaki at ipinagdiriwang ng lokal na pamahalaan ng Infante Quezon sa pamumuno ni Mayor Eli Ruanto ang makasaysayang pagkakatalaga sa isang anak ng Infanta dahil inaasahang mangunguna sa pagpapatibay ng mga programang pangkalusugan sa bansa. Sinabi ni Mayor Ruanto na isang malaking karangalan para sa bayan ng Infanta ang pagkakatalaga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Dr. Jose Briggs Pujalte Jr. bilang kalihim ng Department of Health o DOH. Pinalitan ni Pujalte si dating Health Secretary Teodoro Herbosa na nagbitiw sa pwesto dahil sa mga kadahilan ng pangkalusugan matapos sa kanyang operasyon sa tuhod at kinakailangan rehabilitasyon. Ang kanyang pagkakatalaga ay agad na kinumpirma ng Malacanang nitong araw na Lunes. Samantala, sa isang mensahe, nagpahayag ng taus-pusong pagbati ang lokal na pamahalaan ng Infanta at ang mga mamamayang impantahin kay Dr. Pujalte na kinikilalang isang dugong impantahin. Ipinahayag nila ang kanilang buong suport at pamamalaki sa bagong leader ng DOH dahil inaasahang magsusulong na mas mahusay at mas inklusibong serbisyong pangkalusugan para sa bawat Pilipino. Ang pagkakahiram kay Dr. Pujalte ay inaasahan magbibigay ng panibagong direksyon sa DOH habang ipinagpapatuloy ng pamahalaan ang pagpapalawak ng akses sa dekalidad ng serbisyong pangkalusugan at pagpapalakas ng mga programang medikal sa buong bansang Pilipinas. Mula dito sa DZLT at 98.3 1FM, Lucena, ako si Tony Sandoval sa Mampanig ng Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
1: Serbisyo todo-todo.
2: Okay, maraming salamat kabahaging Tony Sandoval. Actually, napakatagal din pong namuno, ano? Itong si Secretary Ted Herbosa, no? Diyan po sa Department of Health and hindi naman din matatawaran, no? Ang galing niya, no? Simula noong panahon ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, up to now ay nadaanan niya po itong rehimen na to, no, ng Pangulong Marcos. So and yung kanyang contribution nga po ay malaking tulong, no. Okay, nako, eto pa, marami pa mga nagpaparamdam. Eh, si Cynthia pala, hello, thank you ha sa pakikinig sa ating programa. Taga Pampanga, ay sorry naman. Oo, iba pala yung naiisip kong Mindoro Occidental. Taga Pampanga po ako, pero nandito na ako sa Alaminos, Pangasinan, nakatira kabahagi. Ayan, sabi ni kabahaging Nell. Batiin ko lang din si Cecil. Ayun, na kabahaging Cecil Galindez. Magandang araw sa iyo, Cecil. Thank you for watching. Mate ko yan, ano, sa Torres High School. Way back, 19 kopong-kopong. Kasama si Una Maki dyan din po sa Hong Kong. Uy, Karen Mendoza, pama, ha? Kamusta ka na? Oo, na nakikipagpatintero sa ulan. Oh, pagka daw may sinampay, nagmamadali, pareho ko, eh, no? Ako din ganun po, no? Pagka may ulan, eto na. Tumatakbo na kasi ang aming sinampay. Samantala, ginawaran po ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng presidential citation si Filipina tennis star Alex Ayala. Oh, nakita niyo ba yung pag-welcome sa kanya kahapon? Kakatuwa, ano? At iba ang dating niya. Talagang parang nagliliwanag sa kanyang puting damit nung siya po ay winelcome, no? Pagbalik po ng Pilipinas. Okay? Samantala, ito, tuloy ko lang yung balita. Yan po ay ginawa, no? Itong pagagawad po ng presidential citation kay Ayala ay ginawa po sa isang special homecoming reception dyan po sa Malacanang para sa makasaysayan itong kampanya sa Wimbledon. Talagang natutuwa ako, maraming mga memes, no? Maraming mga pictures talagang kuha dun sa laban ni Ayala. Ayon sa Pangulo, pinakita po ni Ayala ang pinakamahusay na katangian ng Pilipino sa labas at sa loob at labas ng court. Naging magaan din ang homecoming reception para kay Ayala dahil hindi na itago ni Pangulong Marcos ang kanyang pagiging fan. Aba! Oo! Big fan din pala ang Pangulo ni Ayala. Nagbiro pa siya na inimbento lang nila ang pagtitipon at paggawa ng presidential citation para makapag-picture sa Pinay tennis star. Pero usual naman, di ba, no? Kahit ano ang kahit sino naman, no, ang atletang talagang nagpapakita, no, ng galing, ha, nagpapakita ng galing pagka lumalaban po sa

0: international competition, pagbalik ng bansa, usually ay nag-aano naman, nagko-corticle sa Pangulo, di ba? Ayun. So, yan mga kabahagi ha. Napakagandang paraan para ho i-welcome ang isa na namang nagtaas ng bandila ng Pilipinas, no? Sa ibayong dagat. Okay! Si Lardy Navarro ng Mima Rapa, RDZYM Mindoro. May hatid ding balita, PDRRMO, pinalakas ang kamalayan ng publiko sa kandaan sa Sakuna sa pamamagitan ng static display. Alamin natin ang buong detalye. Lardy Navarro, ibahagi mo na yan.
1: Magandang araw, kabahaging Ahmed. Mas pinalawak ng Provincial Disaster Restoration Management Office o PDRMO ng pamahalang panlalawigan ng Palawan ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng kahandaan sa Sakuna sa pamamagitan ng dalawang araw na static display na isinagawa sa Robinson Place, Palawan. Ito lang ikalabing isa hanggang labing dalawa ng Hulyo taong kasalukuyan bilang bahagi ng National Disaster Resilience Month. Sa pakipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, ipinakita sa publiko ang mga rescue asset at specialized equipment na ginagamit sa search and rescue operations. Kabilang dito ang scuba diving equipment, drones, emergency communication equipment, rubber boat, rescue power tools at iba pang mahalagang kagamitan sa pagtugon sa mga emergency. Naging tampok din sa aktibidad ang 25-foot rafael tower kung saan naranasan ng ilang kalahok ang rappelling sa ilalim na pangasiwa ng mga bihasang rescuer. Nagkaroon din ng basic ropemanship orientation para sa mga estudyante upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa mga pangunahing technique sa emergency response. Ayon sa pamahalang panlalawigan ng Palawan, bahagi ang mga ganitong programa ng patuloy na pagpapalakas ng kultura ng kahandaan at disaster resilience sa lalawigan sa pamamagitan ng tamang impormasyon, pagsasanay at maagap na paghanda ng bawat mamamayana. At yan ang balita mula dito sa DZYM at 1FM Mindoro. Ako, si Lloyd Di Navarro, nag-uulat sa Sumampanig ng Mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo todo.
0: Maraming salamat kabahaging Lloyd Di Navarro ng Bima Ropa. Uy, talagang ngayon ha, panahong ito, pagkapanahon ng mga tag-ulan, ano, itong, tsaka yung iba pa mga kalamidad, talagang pinag-uusapan ng emergency response at dapat lahat talaga ay, pagka merong mga drills, no, sumasali tayo. Kasi bahagi yaan ng paghahanda natin if ever may mangyari man, ano, although hindi natin pinagdadasal na mangyayari ito, if in case mangyari, we know what to do. Diba? Okay. Samantala, mga kabahagi, eto pa. Meron pa tayong isang update kaugnay dito sa nangyari po, no? Dyan sa impeachment trial. At bahagi po na nangyari kahapon, inilarawan ni Attorney Jeremy Lotok ang mga pahayag. By the way, si Attorney Jeremy Lotok, siya po ay siya ang director as si regional director po, no, ng National Bureau of Investigation, no. At sa kanyang mga pahayag ay sinabi niya na si Vice President Sara Duterte ay bilang isang real and actual threat, no, dahil dun sa kanyang mga pinakita na video, at iginiit po na hindi dapat baliwalain ang security assessment dahil sa bigat na mga naging pahayag po nakatuon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Actually, hindi lang sa ating Pangulo, no? Even sa kanyang may bahay na si First Lady Lisa Marcos, and even sa dati po, no, na House Speaker Romualdez. Mind you, mga kabahagi, no? Hindi lang bastang naging House Speaker itong si Congressman Romualdez, siya po ay kamag-anak, no? Pinsan ng ating Pangulo. Ayon kay Lotto, kinakailangang seryosohin ang anumang banta na maaari makaapekto sa seguridad ng Pangulo. Again, para po sa mga hindi ho nakakasabay, no, sa isinasagawang impeachment trial ng ating ikalawang pangulo, si Attorney Jeremy Lotok po ay tumatayong testigo ng prosecution, ano, ng prosecution panel sa impeachment trial na ito. So kasabay po kung inyo pong binabantayan, una rin pong naging una testigo ay mula rin po sa NBI na siyang mga nag-scrutiny, nag-save ng mga video at ngayon po ay sinususugan naman ni Attorney Lotok ito pong itong mga video na nakuha nila na naunahong na ipalabas na sa impeachment proceeding. So magpapatuloy ang pagtayo no ni Attorney Lotok dahil hindi pa ho nga siya tapos. Actually, doon po sa panig ng pagpapahayag ng kanyang mga ebidensya no, natapos na, pero yung pagtatanong ng defense panel ay hindi po natapos kahapon, kaya yung po ing ipagpapatuloy pa. So malalaman natin sa mga susunod na araw or mga susunod pang pagdinig ito pong kaganapan na ito. So by the way mga kabahagi no, sa tulong po ng ating mga social media pages ay pupwede po kayong makarinig pa no, maging updated pa sa iba pang mga kaganapan sa impeachment trial. Samantala, magpo-pause lang tayo for break, magbabalik agad ang Servisyo Tortado.
3: Sa problema mo, may karamay ka. Servisyo todo-todo.
2: Servisyo todo-todo. Mga balitang mahalaga sa syudad man o probinsya, aming tututukan. Umaga, hapon at gabi, impormasyon sa iyo'y ihahatid, kabahagi. Kung ikaw ay Pilipino, ito ang radyo mo. RPMG. RPMG. Radyo Pilipino Media Group. Kabahagi mo. Radyo ng Pilipino. Radyo ng Pilipino. RPMG.
4: Fake news ay nakasisira ng reputasyon ng isang individual at maaaring magbulot ng malaking epekto sa larangan ng pamamahayag. Siguraduhin ang pagkakatiwalaan ng source ng inyong nakakalap na impormasyon. Ang public safety announcement na ito ay hatid sa inyo ng Radio Pilipino Media Group, dahil saan mang panig ng mundo, kabahagi mo. Radio Pilipino.
5: This is it! The TV you've been waiting for is finally here. Humanda na sa balagbagan na may sense at kwentuhang may saysay. Kasama ang nag-iisang multi-talented star, actress, host, singer, at certified unpacker. Ang balagbag yung ate, Tuesday Vargas.
6: Tuesday Vargas.
5: Get ready for the ultimate balagbagan and unpacking new stories only here at 1FM.
6: 1FM!
4: Muling nagbabalik
2: ang serbisyo todo-todo.
4: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Kabahagi, balik po tayo. Tayo pumapasok na sa second half ng programang Servisyo Todo-Todo. At dahil nga Legal Tuesday today, mga legal na usapin, mga pag-uusapan natin, ano, especially with our special guest na inaantabayanan natin, ano, para ho ma-dissect natin ano, kahit papaano ito po nangyayari ngayon sa impeachment trial ng ating ikalawang pangulo Sara Duterte no. Sabi nga ay kanya-kanyang estilo ang mga abogado no sa kanilang ginagawang pagtatanong. Kayo ba'y natututo rin? No? Yung iba ay sinasabi na aaliw sila dahil mayroong mga tipong pambubuska, may mga tipong kaibang mga pagpapakita no, itong mga abogado na ng magkabilang panig. Same with yung mga tumatayo po mga senator judges, no? Mamaya po tanungin natin, ganun ba talaga ang tamang estilo, especially dun sa mga nangyayaring pagsira. Ayan, ha? Oo, yung sinasabi nga kasi nadidinig natin, ay talagang pinipilit si Ryan ang credibility ng isang testigo, diba? Dun sa mga ganyang klase ng mga proceedings. Anyway, mga kabahagi, maswerte po tayo dahil nandyan na po sa ating alternative communication ang ating guest for today, isang political analyst, ang makakwentuhan natin in the name of Professor Edmond Tayao. Magandang araw po, Prof. Welcome back dito po sa ating programang Serbisyo Todo-Todo. Met Minion po of Radio Pilipino.
7: Magandang umaga, Met. Magandang umaga sa ating mga kababayang nakikinig.
0: Yes. So, unang-una po, thank you sa pagtugon po sa aming tawag. Prof, sa inyo pong sariling pag-oobserba sa nangyayari ngayon sa impeachment trial ng ating ikalawang Pangulo, ano po ang masasabi ninyo? Kasi merong iba't ibang mga pahayag tayong naririnig sa mga kabahagi natin. Sino na ang lamang? Yung kabila ba? Yung prosecution ba? O di kaya yung depensa? Sa inyo pong pananaw, Prof.
7: Alam mo, hindi ko alam kung bakit kailangan tanungin kung sino ang lamang. Kasi proseso naman ito. Hindi naman ito parang basketball. Puntos ng puntos. Actually, matatawa ka lalo na noong unang araw. Binibilang nila kung ilan yung number of objections. Actually, hindi dapat yung number of objections ang titingnan ninyo. Ang dapat na tingnan ninyo kung anong klase yung mga objections na yon. Yan. Kung ito ba ay na-explain ng mabuti kung bakit may objection o yung makapag-object lang. Mm-hmm. Pangalawa, mm-hmm, yung bang mga objections ay na-sustain o hindi. No? Kasi doon natin makikita kung tama yung objection o hindi. At yes, kung ilang beses na pagsasabihan ng presiding officer yung abogado.
0: Mm-mm,
7: kasi katulad nung sinabi mo kanina, bago mo ako in-introduce, ang pinag-uusapan natin dito, tama ba yung estilo ng mga abogado? Actually, expected naman sa mga abogado yan. No? Siyempre, gagawin nila ang lahat para kumbaga maitawid o mai-argue nila, no, yung kanilang posisyon, no, lalong-lalo na doon sa depensa na kailangan nilang matipensahan, kailangan nilang masira yung testimonya nga nung testigo,
0: yes,
7: no. Pero ang tanong din dito, tama ba yung mga nakikita din natin sa senator judges, no? Mm-hmm. Kasi bilang senator judges dapat wala kang pinapanigan dito, no, at ang papel mo ay intindihin mabuti yung mga ebidensya, yung mga argumento na madidinig mo, no, at maging batayan mo itong mga ito, no, sa tamang pagtingin, sa tamang pagtimbang na walang kinikilingan, para maging tama yung decision mo, no. Pero ang lumalabas dito, yung ibang senator judges nag-aabogado. So yun ang kailangan tingnan nating mabuti, no, bilang mga mamamayan, no. Kasi whether you like it or not, siguro pwede ninyong sabihin malayo naman ito sa bituka. Hindi natin ito mararamdaman. Actually, sa tingin lang din yun. Pero kaya merong kahirapan na nararamdaman kasi meron tayong mga opisyal ng gobyerno na hindi na nagagampanan o ginagampanan ng tama yung kanilang mga poder. No? Hindi lang ang pangalawang pangulo ang nasasakdal dito. Kung hindi yung gobyerno mismo, kasi nakikita natin kung ano yung mga kakulangan at ano yung mga problema na meron sa gobyerno natin.
0: Yes, opo. Okay. So, ito at attorney, no, yung prof, yung sa ngayon ang ginagawang pagdinigay na katoon dun sa articles of impeachment may kinalaman sa grave threat, ano? Considering na nakatayo na po or sabagay hindi pa ho natatapos, no, yung isa yung mga testimonya at pagtatanong dito sa ikalawang testigo. Kahit ba paano ay masasabi natin na meron na pong nagagawang papakita ng mga ebidensya ang prosecution panel?
7: Aba, napakarami na, Mel, no? Kasi sa totoo lang, no? ito ang tawag dito, object evidence, no? Ibig sabihin, konkretong ebidensya ito. Hindi ito basta testimonya lang. Yung testimonya kasi kwento yan, eh.
0: Yeah.
7: No? Ngayon, kung gagawin, kung ikukumpara natin doon sa 18 bodyguard, no? Na ipinipilit nilang mga dating marino, no? Eh, yung kanilang mali-malita, hindi maleta, malita, yung mga kwento nilang malita, eh, kwento talaga, no? At tama naman si Attorney Baligod nung sinasabi niya na importanteng ebidensya itong testimonya.
0: Yes.
7: Pero, unang-una, ang testimonya kasi, ang kahalagahan nito, eh, nakasalalay din sa karampatang object evidence, no? So, madaling sabi, kung na-validate yung object evidence ng testimonya and vice versa.
0: Opo.
7: Eh, itong mali-malita na ito, eh, wala naman silang object evidence. Wala silang transcription, wala silang documentation, no? And so on and so forth. At napaka-imposible yung ilan ba? Parang trillion na yung pinag-uusapan. 800 billion daw, no?
0: Oo.
7: Eh kapag katinignan mo yung total amount of money that's circulating in the market, that would have already resulted to was this the crippling, no? Napilay na ang ating buong ekonomiya kasi ibig sabihin lahat ng pera ng Pilipinas, yung piso natin napunta na sa malita, ano? kaya at pati yung sinabi nilang ilang beses napakaraming malita na ikinarga sa helicopter, ang dami din ekspertong nagsabi, babagsak yung helicopter kung talagang ikinarga yung ganong klaseng halaga. At huling-huli, ang tawag dito, kung sabihin na natin totoo yung testimonya nila, bakit nung inimbitahan silang isa-isa sila? Kasi alam mo, nakita naman natin, mga kababayan, nakita ninyo, kapag katinawag ang isang testigo sa ang tawag dito na magpahayag, hindi naman dalawa o tatlo o apat na testigo ang tinatawag. Isa-isa yan.
0: Yes.
7: No? Sa lahat po ng korte, hindi po pwedeng sabay-sabay. Kasi titingnan kung magkocorroborate, kung magtutugma yung mga kwento ng bawat isa.
0: Yeah.
7: At yun may isang test of credibility din.
0: Yes.
7: Eh bakit tumanggi itong 18 ito? At actually, nung nagkaroon na ng pagkakataon para sila ay mag-file ng kanilang official na pagpahayag sa NBI, anim lang ang pumirma, Met. No? Anong nangyari doon sa 12? No, na dapat kasama.
0: Yes.
7: At higit sa lahat, huling-huli, biglang nabago yung kwento nila. So, pagka kinumpara mo yung ganyang ebidensya na yan, na hanggang ngayon, paulit-ulit, sinasabi ng mga DDS, yung malita, nabigyan kaya ta ng malita. No? Pagka, lalo na kayo, nasa ang tawag dito, mainstream media, yung totoong media, hindi yung media-media. No, nabayaran daw kayo, no?
0: Naku.
7: At nabigyan daw kayo ng malita. So, pagka ikinumpara mo ito dito sa object evidence, hindi lang isang video ito, no?
0: Opo.
7: Ito ay maraming pagkakataon tinanong ang pangalawang pangulo
0: sa magkakaibang araw, no?
7: Sa magkakaibang araw, magkakaibang pagkakataon.
0: Mm-mm.
7: At pare-pareho ng sinasabi at talagang nakakabahala yung sasabihin mo kahit pasabihin mong magbibiro ka bilang isang public official, no? At hayagan mong sinasabing gusto mong tanggalin yung ulo, medyo nakakabahala yun. Hindi na natin dito pinag-uusapan lang kung merong totoong banta o wala. Ang pinag-uusapan natin dito, tama ba sa klase ng opisyal, no? Pangalawa. Pinakataas, pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Ganyang klaseng ang tawag dito, pag-uugali, ganyang klaseng pananalita ang mabibinig mo.
0: Yes,
7: so, 'yun ang nakita natin dito. So, sa madaling sabi, Eh, kung hindi pa konkretong ebidensya yung mete, ewan ko na lang.
0: No? Okay. Si Carlo, uy, may message dito. Si Carlo ay isang, nakakatuwa to ha, call center agent from Cebu. Talaga naman, nagbabantay din siya, no, sa kaganapan. At meron siyang tanong, no, sa dami daw po ng balitang lumalabas, paano namin malalaman kung sino talaga ang may lamang at hindi? Ah, okay. So, doon po sa point ng lamang o hindi, wag na nating anuhin yun dahil sabi nga po ni Prof ay hindi natin dapat pag-usapan kung lamang. Or siguro, Prof, doon na lang po sa question ng ating kabahagi na yung nagtatanong, sino ba talaga ang posibleng papanigan dito, no? Lalong-lalo na sa pagpapakita po noong sinasabing ang akusasyon ng grave threat, no? Considering na hindi pa ho na ano, Prof, ah, hindi pa na ilalabas yung sinasabing kinontak, no? Or wala pa dun sa punto na yon. Ayan, Prof. Medyo minodify ko na lang yung question na ng ating kabahagi.
7: Ganito na lang, Met. No, unang-una, sabi nila, nag-respond lang ang ating pangalawang pangulo sa, ang tawag dito, sa threat din sa kanya, no? Unang-una, yung threat na yan, ang nakakaalam niyan, yung nagtanong sa kanya doon sa press conference nila. So, yes. Dapat tanongin niya, no? Hmm. Sino ba yung nagsabi na may threat? Kasi kung may threat, dapat, yan ang unang-unang na-imbestigahan. At pangalawa, tinawag ng NBI ang pangalawang pangulo o tinanong ng NBI ang pangalawang pangulo, ano ba itong threat na to para ma-imbestigahan. Kasi mga kababayan, yun pong Presidential Security Group, hindi lang naman ang unang pamilya ang binabantayan yan, pati po ang pangalawang pangulo. At higit sa lahat, kung nadinig ninyo kahapon, tinanong, no, ilan ba ang ibinawa sa seguridad, sa security ng Vice President? 70 daw, no?
0: Yes,
7: 70 plus. Oh. Okay. Pero tinanong, ilan na ang naiwan?
0: 385. Ah, 35.
7: Sa madalit sabi, yes, mahigit 400 ang security ng pangalawang pangulo. So, kung dahilan yon para mag-isip ka, kung nanganganib ka, hindi, ewan ko na lang, no? Ikaw ba, Met, meron kang security kahit isa?
0: Wala, no? Po.
7: So, ayun na nga, no? So, kung 335 yung security mo, hindi ka pa ba, ang
0: secure
7: tawag dito, kampante sa sarili mo, sa sarili mong seguridad. Pero hindi natin nadinig yan. So ngayon lang lumalabas yung sinasabi nilang Operation Romanov.
0: Yes.
7: At sa katotohanan, mga kababayan, no, anong pangalan niya nagtanong na yan?
0: Yung kabahagi natin from Cebu, ayan, si Carlo.
7: Carlo, yung Operation Romanov, sa totoo lang, kung babalikan mo lahat ng mga pahayag ng mga nangungunang mga personalidad dito, una ko narinig yan kay Mayor Baste. At hindi niya binanggit yung Operation Romanov, binanggit niya yan sa kanyang talumpati sa Club Pilipino, no? At binanggit ni Mayor Baste yan hindi bilang threat sa pangalawang pangulo, pero bilang quote-unquote reminder sa pangulo na merong nangyaring ganoon sa pamilya ng Romanov at baka mangyari sa kanila. Yun ang kanyang pahayag.
0: Opo.
7: Ano? So ngayon ko na ngayon lang naririnig ngayon yan sa impeachment trial na, ito palang Operation Romanov. Ito palang Operation Romanov, threat sa pangalawang pangulo. Samantala, hindi naman nasabi na meron palang threat na ganoon na dapat naimbestigahan. Okay.
0: Yes.
7: Pangatlo, Met, no? Maganda yung tanong ni Senator Bam kahapon, no? Doon ba sa pahayag ng depensa, meron ba doong parte na categorical, ibig sabihin direkta nilang ang tawag dito, direkta nilang sinabi, pinabulaanan, na hindi hindi nagbanta, walang bantang nangyari, no? At higit sa lahat, walang kinausap na mamamatay tao.
0: Mm-mm.
7: At tila hindi alam ng depensa kung ano isasagot nila. Kaya ang sabi ni Senator Bam, alamin ninyo at tingnan ninyo yung pahayag ninyo kasi walang nakalagay doon na direktang pagtanggi doon sa doon sa ang tawag dito sa banta na ginawa ng pangalawang pangulo. So sa madaling sabi doon pa lang, Carlo, maiisip mo na kagad, hindi mo naman kailangan maging abogado. Hindi mo kailangan na maging physicist o napakabigat
0: dalubhasa.
7: Na dalubhasa no, para po maintindihan ito. Ano? Kapag ka ikaw ay nagsisinungaling, no, at minsan hindi mo nga napabaloanan ng direkta yung ibinibintang sa'yo, anong iisipin mo? Ano? Yun lang ang kailangan nating pagbatayan.
0: Thank you, Carlo.
7: Wag na nating tingnan kung sino ang lamang, kasi hindi ito basketball game, ano? Tingnan lang natin, simple lang, no? Sapat ba yung naipakita ng prosecution na ebidensya? Sapat ba yung kanilang mga argumento? At ganun din sa kabila, sapat ba yung mga argumento at depensa na ginawa ng panig ng depensa? Ganun ang dapat nating pagtingin dito.
0: Yes, oo. So sa tingin niyo po sa ngayon, nakita na ang ebidensya ng prosecution doon sa unang articles of impeachment. Bagamat hindi pa ho natatapos ang paglalatag nila ng iba pang mga ebidensya, marami pang ebidensya at marami pang testigo para patungkol po dito sa first article na ito.
7: Ay, yun na nga yung sinasabi ko, Matt, no? Tayo mismo, siguro naman medyo pagka ikaw ay nagkaedad, meron ka namang pinagkatandaan, no?
0: Yes.
7: Hindi katulad ng iba sa atin na hayagan na, lalo na yung mga, hindi ko mapigilang banggitin yung mga hanggang ngayon, pinagtatanggol ang bansang China, sus, Ginoo, pati Batanes na nga, sinasakop, pagtatanggol mo pa. So sa madali sabi, kung ipagtatanggol mo pa din itong Duterte, kitang-kita mo naman na, ewan ko na lang, no? Ayan. So sa madali sabi, hindi ko na kailangan, sabi nga nila, hindi na kailangan i-memorize yan, no? So madali nang makita, kitang-kita mo naman na ano? So ngayon, ang tanong, napabulaanan ba? Sa palagay ko, kahit nga yung typographical error na ini-insist nila kahapon, medyo kakaiba . At pati yung isipin mo, kapatid mismo ng Pangulo, no? Ang magsasabi na kikwestiyonin itong NBI, unang-una po, ang NBI, ahensya po ng gobyerno. Hindi lang po yan, hindi ibig sabihin na under the office of the president, ibig sabihin, yun lang interest ng Pangulo ang titingnan nito. Hindi po. Kahit po sino, kailangan ang tawag doon sa motu proprio, ibig sabihin, iimbestigahan nito even without prodding, no? Kahit na walang nagre-reklamo. At yun ang totoong nangyari. Kaya nga inimbitahan nila at hiningan nila ng pahayag ang pangalawang pangulo kung ano itong threat sa kanya.
0: Yes,
7: hindi naman, wala namang sinabi ang pangalawang pangulo.
0: Hindi,
7: so ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit. Kaya hinihintay ko, sabi nila meron silang witness dito sa Operation Romanov na to. So tingnan natin, no? Baka naman sakaling merong katotohanan sa kwento nila.
0: Tama po, Prof. So kasabay niyo kami dito sa serbisyo todo-todo sa pag-aantabay sa mga susunod pong kaganapan dyan po sa impeachment trial. Maraming salamat po, Prof, sa mahalagang oras na binigay ninyo. As always, ingat po kayo,
7: salamat,
0: Prof.
7: Salamat po.
0: Okay, so yan po mga kabahagi, si Professor Edmond Tayo, ang ating kabahaging political analyst na tuwina po, no? Ay talagang binibigay yung kanyang wisdom, sinishare dito sa mga viewers and listeners ng ating programa. Mga kabahagi, magpapause tayo for a break. Magbabalik agad ang serbisyo todo-todo!
3: Walang atrasan sa paglilingkod. Serbisyo todo-todo.
2: Serbisyo todo-todo.
5: Isang oras ng talino, kaalaman at kasaysayan tuwing Sabado ng umaga.
2: Sasahim papawid na
5: Professor on Air.
2: Professor on Air.
5: Sama-sama tayong matuto ng mga bagong kaalaman. Balikan ang mga makasaysayang kaganapan.
2: Professor on Air.
8: Professor on Air.
5: Talino, kaalaman at kasaysayan for everyone.
2: Professor on Air.
8: Professor on Air.
5: Kasama si Professor Willie Perez.
2: Professor Willie Perez.
5: Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga. Dito lang sa RPMG. Radio Pilipino Media Group. Ang radio ng Pilipino. Ang
4: wastong paggamit ng kuryente ay hindi lamang nakatutulong makatipid sa gastos, kundi tumutulong din sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sundin ang mga simpleng paraan upang makatulong sa energy conservation. Una, gumamit ng LED bulbs dahil mas matipid ito sa kuryente kumpara sa ordinaryong bombilya. Pangalawa, iwasan ang standby mode at i-unplug ang appliances kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang patuloy na pagkonsumo ng kuryente. Pangatlo, iwasan ang madalas na pagbukas at pagsara ng refrigerator upang hindi masayang ang lamig at lumakas ang konsumo ng kuryente. Pang-apat, gamitin ng wasto ang aircon at electric fan sa pamamagitan ng pagtatakda ng tamang temperatura at pagpapanatili ng maayos na bentilasyon. Laging tandaan, maging responsable sa paggamit ng kuryente para sa mas maliwanag at maunlad na kinabukasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Certified overpacker ka ba? At naghahanap ka ng safe space na paglalagyan ng iyong baggages? Worry no more dahil may Bag Ong Podcast ang bayan na para dyan.
9: Online at on air.
4: Expect non-stop tawanan, kwentuhan at balagbagan na may sense. Dahil dito, bawat bag may kwento at bawat kwento worth it i-unpack. Kaya mga ka-unpackers, balagbagan na!
9: Balagbagan na!
2: Muling nagbabalik ang serbisyo todo-todo.
4: Dahil kapag serbisyo publiko, dapat todo!
0: Okay, balik po tayo dito sa programa. Hello sa ating kabahaging si Willie Perez na bumabati rin sa kanyang BFF Dennis Karunungan. Nakita ko eh ha. Ganyan din kay Dr. Sarina Buensalida and Elaine, Mami Elaine, Mami Vicky and Mami Cheryl. Ulat muna tayo, Jade Emma Heron ng DXSP Surigao. Ang bitbit niyang balita kaugnay sa 31 taong gulang na babaeng arestado sa isang by-bust operation na dyan po sa Season Surigao Del Norte. Kabahaging Jade, ibahagi mo na yan.
10: Bahagi Mamet, isang 31 anyos na babaeng naaresto sa isang by-bust operation ng pulisya noong madaling araw noong Hulyo 12 sa Purok Uroe, Barangay Mabuhay, Season Surigao Del Norte, bandang alas 3:45 ng umaga. Ang suspect ay residente ng Purok 3, Barangay San Juan, Surigao City, na kumpiska mula sa suspect ang isang pakete ng hininalang shabu na tinatayang may bigat na 1 gramo at nagkakahalaga ng humigit kumulang 6,800, isang 500 na mark money at isang kahanang sigarilyo. Matapos ang operasyon, dinala ang suspect ang lahat ng naumpiskang ebidensya sa kustodiya ng Season Municipal Police Station para sa wastong disposition. Nakahanda naman ang mga otoridad para sa pagsampa ng kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 ng Republic Act Number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 laban na sa naarestong suspect. Para sa serbisyong todo-todo, Jade M. Ahero ng DXSP 1FM Surigao. Saan mang panig ng mundo, kabahagi mo, Radyo Pilipino.
2: Serbisyo todo-todo.
0: Maraming salamat kabahaging Jade. O yun, nahuli. Nahuli daw si Tony Rock na kanina pa natin binate. Hello. At syempre kay Mami Vicky na Haro, nanunod din sa atin ngayon. At sa iba pa mga mamis, Mami Cheryl, hello. Ay, nako, napakabilis po ng oras. Ha? Kailangan ko na pong magpaalam. Pero thank you muna sa ating head, Miss Ango, of course. Ang ating bossing, ha? Tom Robinson, nakita ko kanina. Gayun din kay John Serge Magat, Fiana Sweet Ferrer, at Antoine Mikhail. Ayan po mga researchers natin yan. At syempre, nagsilbing director natin today, Sofia Policarpio. Bakit ang sipag ni Sofia maging director? Ano? Ayaw nung iba? Ha? Ayan, mga trainees natin from UCC. Natawa ko. Ayun, no? Kasama si Jemina Faustino, Jem Cabrera, Ken Shin, Banrisa, at gayon din si Cairo Bordeo. Sa mga susunod, no, dahil si Kenshi naman tsaka si Cairo. Thank you din sa ating magiti na co-pilot for today. Ay, as always, Vincent Daroga sa supervision ni Engineer Dave. Live. At sa inyo mga kabahagi, mga viewers, listeners natin, maraming maraming salamat. At sa ngalan din na ating naging special guest for today, Professor Edmond Tayaw, ating friend, political analyst. Ano? At mga kabahagi, laging tandaan, kapag serbisyo publiko, dapat todo! Dito yan sa Serbisyo para Todo!
2: Serbisyo Todo Todo!
0: Sa bawat...
2: This is your only one. Your only one. Your only one. Buong Pilipinas, isa lang ang pinakikinggan. 1FM.
11: Number 1.

0: Seasons Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Si Ma'am Annabelle, nag-drive IC ha.
2: I-try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kung ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: This song is brought to you by Liveride Pro.
3: May silimarin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.

0: 1FM.
1: Time check 12:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: Jason's Vihon. No chemicals and no preservatives. All natural.
1: Ring, ring, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundilif is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalagang paalala,
5: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, gloss, sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C Plus Zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: One FM.
9: That song was brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 12:45.
2: This time check is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalaala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay! Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tuhod! Siko! Baywang!
9: Aray!
8: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: 1FM.
2: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
2: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
1: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
2: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
1: Opo, tapos?
2: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
1: Wow!
2: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: One FM.
3: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.

0: 1FM.
1: It's 1:15.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
1: Don't get caught by this accident. Is your car insured? Be sure. Get insured. Dito ka na sa Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along AceCom. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
7: Rain, rain, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Wet away!
10: Yay!
8: Pambatang Lagundi, Plemix!
11: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
13: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
14: Mahalagang paalaala,
13: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Tuhod, siko, baywang.
16: Aray!
15: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan,
16: sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
15: Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 1FM.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: It is now 1:30.
2: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
6: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Tuhod, siko, baywang,
11: aray!
10: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ring, ring, go away!
1: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away!
1: Yay! Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
14: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 cents tavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM.
1: It's 1:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
2: This time check is brought to you by Liveride Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang Liveride Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalagang paalala,
5: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ring, ring, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
8: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveride Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveride Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveride Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveride Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay?
12: Liveride Pro.
11: May Silymarin, may multivitamins pa.
12: Liver up na tayo
11: with Liveride Pro.
13: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at protection. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tuhod. Siko. Baywa.
15: Aray!
14: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 1FM.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: This song is brought to you by
2: Liveride Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan ang
2: Liveride
3: Pro.
2: Tulong sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liveride Pro.

0: may nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: One FM.
7: So, being sponsored by M. Lulier.

0: Drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
5: Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: Tuhod. Siko. Baywa.
10: Aray!
9: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: One FM.
12: This song is brought to you by Gen Z Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen Z Plus yan!

0: Number 1. It's 2:30. This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
1: This time check is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
3: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Don't get caught by this accident. Is your house insured? Be sure. Get insured. Get your fire insurance at Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ACECOM. With telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac. With telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company. Incorporated.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
6: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Tuhod, siko, baywang,
8: aray!
7: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
12: One FM.
0: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
1: This song is brought to you by
2: Optin Lutein Capsule.
1: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 2:45.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
7: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C. Ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
12: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 1FM.
2: This song is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule.
2: Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM. 1FM.
1: It is now 3:15.
2: This time check is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Accident may happen to you. Are you insured? Be sure. Get insured. Get your personal accident insurance at Sterling Insurance. Dito, insurance mo sigurado. Visit us at the ground floor of Anita Building, Unit 3, Zamora Street, San Roque, Tarlac City, along ASCOM, with telephone number 628-1339. With service hub at Santo Domingo 1st, Capas, Tarlac, with telephone number 925-4822. Sterling Insurance Company Incorporated.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
6: Mahalagang paalala,
5: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Rain, rain, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
8: Yay! Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tuhod! Siko! Baywang!
10: Aray!
9: Pag laging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 96.1.
2: This song is brought to you by Sterling Insurance Company. Dito, insurance mo sigurado.
3: This song is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: licensed bihon, no chemicals, and no preservatives. All natural.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: 96.1.
5: Song being sponsored by M. Lulier.
6: M. Lulier, tulay ng pamilyang Pilipino.
5: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: Nagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away!
6: Yay!
5: Pambatang Lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 96.1
8: This song is brought to you by Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwagang panghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex!
2: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin!

0: get your Super Sulit Sarap Goodies in BW's Super Bake Shop. Available in 7-Eleven stores and over 60 stores in Luzon and Metro Manila.
1: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
2: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
1: Let's do this!
2: Mag-Enervon C Plus ka na!
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: All new, best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
8: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Tuhod, siko, baywa,
10: aray!
9: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This next song is being sponsored by BW's Super Bake Shop.
9: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.

0: because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang paglighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: You are tuned in to 96.1 DWXTFM in Tarlac.
5: This next song is being sponsored by Jason's Bihon. No chemicals and no preservatives. All natural.

0: Nagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Tuhod. Siko. Baywa.
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-
3: Tulog sa pangangalaga ng atay.
5: Liver Up na tayo
3: with Liverate Pro.
4: That song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin.

0: 1FM.
1: It's now 5:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Gamer, tutok panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Naritong mga prizes na pwedeng mapanalunan. 20 winners of 20,000 pesos. Consolation prizes, 100 winners of 1,000 pesos. At ang grand prize winner ay mananalo ng kalahating milyong piso. Heto pa, itutudo na talaga dahil ang isang lucky store partner natin mag-uwi din ng 100,000 pesos. J-Mart, todo panalo at magka-premyo Raffle Premo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
6: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
7: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin. May multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: This song is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

0: inuman mo.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
5: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tuhod, siko, baywang.
7: Aray!
6: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Senmiglite, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere. Drink responsibly.
9: This song is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang panghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex! Plemex!

0: 1FM.
1: It's 6:15.
2: This time check is brought to you by Gen C Plus, ang magkasangga para sa mas matibay na immunity, ascorbic acid, and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pamasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
5: for a healthy family. Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
6: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kapiling nga nito.
10: Mahal naman. 20 na lang.
11: Ah! Mare! Bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit. Rexido
12: Forte! Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Us, ang magkasa...

0: FM. It's 6:30.
1: This time check is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
1: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverate Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liverate Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Protection at tulong sa atay?
2: Liverate Pro.
1: May Silimarin, may multivitamins pa.
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bago lumabas ng bahay, ako at ang mga anak ko, plus sa ingat at proteksyon. Payong? Check. Sunscreen? Check. E pagdating sa vitamin C, syempre, yung may plus din. Vitamin C plus zinc na nasa Gen C Plus. Maaring makatulong palakasin ang resistensya with proper diet and exercise. Katulad ng vitamin C, ang zinc ay isang antioxidant na may ginagampanan sa immune function ng ating katawan. Pinagsamang tibay with Gen C Plus. Mabibili for only 7 pesos and 50 centavos per capsule SRP sa mga leading drugstores nationwide. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gen C Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Master, the genie of the lamp has heard your summons and will obey.
8: It's the dance.
7: Your wish is my command.
1: This song is brought to you by Liverate Pro.
2: May silima rin na?
1: May multivitamins pa?
2: Yan ang Liverate Pro.
1: Tulong sa pangangalaga ng atay?
2: Liver up na tayo
1: with Liverate Pro.

0: FM.
1: Ang sumusunod ay isang bayad na pagsasahing papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at makawani ng himpilang ito.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14.1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
3: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
2: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
3: Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level.
2: Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma.
3: Tumutulong mapababa ang risk
2: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
3: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
2: sa mga tinatamaan ng arthritis.
3: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases
2: gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol
2: ang pag-develop ng liver cirrhosis,
3: Hepa A,
2: Hepa B,
3: pati na ang fatty liver.
2: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
3: Tumutulong din
2: magpababa ng timbang
3: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
2: Dito sa atin sa Quezon,
3: mabibili na
2: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14.1+1
3: sa mga butika,
2: pharmacy,
3: drugstores,
2: tindahan
3: at mga grocery stores.
2: Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E,
3: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14.1+1.
2: Nasa kulay dilaw na karton.
3: Ugaliin din
2: ang pakikinig
3: ng programa
2: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kapilar. Pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
2: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14.1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
2: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14.1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
2: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan.
3: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14.1+1
2: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
3: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
2: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14.1+1
3: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
2: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
3: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating panado ng tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang impila ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na at tayo po yung magkwentuhan na naman muli sa ating po naman paladudunan. At din siyempre sa atin ang ating po naman pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, may buwan naman ang caller na tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello po, magandang hapon po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Kuya Boy, si Kuan ito, si Nanay Feli.
0: Nanay Feli ng...
1: Jensan.
0: Saan po?
1: Jensan.
0: Jensan, tama. Okay, Nanay Feli. Okay po.
1: Anong kukupong kailan mag-deliver dito sa...
0: Sa Jensan.
1: Jensan.
0: Okay, wala pa rin po ba nanay dyan sa Jensan?
1: Wala pa po. Tagal naman ako naghintay.
0: Nasabi ko na po ito sa ating po namang deliveries, Jensan. Yung iba po ba, nanay na ano na mga butika na puntahan niyo na po?
1: Wala pa po. Kuan lang yung rojon lang dito sa amin, isang lang rojon dito sa amin lugar dito sa malayo kasi yung downtown. Dito sa Doña Soledad ang bahay ko.
0: Soledad. Okay po. Sa Jensan. Okay po. Wait lang po nanay. Ano po? Isa lang butika yung napuntahan po ninyo nanay?
1: Dito sa amin sa Soledad, isang butika lang na Rojon.
0: Rojon. Jensan. General Santo City, di ba nanay? Opo. General Santo City. Opo. Yung ano nanay, yung S-Rin Pharmacy, napuntahan nyo na po?
1: Mercury?
0: Yung S-Rin, tsaka yung Dajangas.
1: Wala man, hindi ko pa man naririnig yung Dajangas.
0: Okay. Sige po nanay. Sige po, at ipa-follow up ko po ito. Sa Rojon po kayo. Ano po? Saan nga po yung lugar po ninyo, nanay?
1: Doña Soledad, subdivision.
0: Ano pong ano yun? Anong pangalan po ng barangay o ng bayan?
1: Labangal.
0: Labangal?
1: Po.
0: Okay, Labangal. Labangal, General Santos po yan, nanay?
1: Doña Soledad, may isang Rojon Pharmacy lang.
0: Okay po. Rojon Pharmacy. Okay po. Sige po, sa General Santos City. Hindi po yan sa pinakabayan? Hindi po yan sa pinakabayan, yung sentro?
1: Hindi ito sentro. Sakat pa kami nagkuhan. Multicab na 20 ang bayad.
0: Opo nanay. Kasi po nanay, baka po baka po ang ito pong ating rice coffee, baka po nasa bayan. Doon po ata sa bayan. Pwede nating maitanong doon yung Rojon Pharmacy sa bayan, sa mismong General Santos City, tapos sa Esrin Pharmacy, tapos the Jangas Drug Store. Lahat po yan sa General Santos City.
1: Dito sa amin, Rojon lang man at saka kuan. Yung, ano yan? Yung Julian Pharmacy lang at saka Rojon.
0: Rojon lang, opo. Kasi po nanay, baka po yung main branch ng Rojon na nasa bayan, baka nandun po yung ating rice coffee.
1: Dito pala, wala po, hindi kayo magpa-deliver?
0: Sasabihan ko po nanay yung ating mga deliveries, pero usually po kasi nanay, binabagsak po nila yung ating produkto sa pinakabayan po ng lugar. Diyan po sa General Santos City mismo. Doon po nanay ang meron. Baka po nandun nanay. Baka po doon sa Rojon mismo sa sentro ng General Santos City. Sa pinakabayan po, baka po nandoon.
1: Kasi ko lahat na Rojon lalagyan.
0: Ha?
1: Akala ko lahat na Rojon Pharmacy deliveran ninyo.
0: Ang ano po kasi nanay, ang alam ko po ah, ito po yung alam ko. Binabagsak po sa main branch ng ano tapos yung mga branch po nanay, yung main branch siya po yung ata nagbibigay doon sa mga branches po nila. Baka po ganoon. Eh, hindi po ako sure ha, pero ang alam ko po kasi binabagsak po ng ating mga deliveries sa mismo pong bayan. Ang alam ko po.
1: Ay.
0: Opo, baka po doon nanay, baka po sa mismong bayan, baka po doon meron. Baka po meron doon. Try niyo po muna nanay, iutos niyo na lang po nanay Feli. Iutos niyo na lang po para hindi na ikaw yung pumunta. Iutos niyo po na puntahan po yung Rojon mismo, kung meron pong Rojon sa sentro o sa bayan po mismo ng Jensan, iutos niyo po at baka po nandoon yung ating rice coffee nanay Feli.
1: Opo.
0: Ah, ganun na lang po muna nanay Feli. Pero opo, pero itatanong ko pa rin po ito nanay. Okay po.
1: Opo.
0: Okay po nanay. Sige po, tapos balitaan niyo po ulit ako nanay ha.
1: Sana dito sa amin baka malapit lang Rojon sa amin.
0: Opo. Ah, baka po nandun ko, kasi nanay sa ano sa pinakabayan.
1: Sige. Sige.
0: Opo. Sige po. Opo, maraming salamat po Nanay Feli. Balitaan niyo po ako muli nanay ha.
1: Opo, opo.
0: Salamat po Nanay Feli. Maraming salamat. God bless po nanay. Thank you nanay. Bye-bye. Salamat po. Opo.

Tawag po ngayon sa ating namang numero 0969-226-9623. Mga kaibigan, yung ating namang numerong pwedeng pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan.

Tawag po muli mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng po ninyong tawagan dito po sa Anim Paladudunan.

Tumawag po muli mga kaibigan, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan mga kaibigan.

Huwag mo kayo, mga kaibigan. 0969-226-9623, mga kaibigan. Yung adi mo namang numero. Tawag niyo po yan. Dito po naman sa ating programa. At ating po namang pag-usapan. Pagkwentuhan, mga kaibigan, ang inyo po namang...

Kaya niyo po naman mga karanasan sa pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Tawag po ninyo ang inyo po naman mga kwento dito po naman sa ating programa 0969-226-9623 mga kaibigan.

0: Itawag niyo po yan. Dito po naman sa ating palado doon ng mga kaibigan ang inyo po naman mga kwento at katanungan na nais po ninyong ibahagi po naman dito po naman sa ating programa. Kwento kung saan po mga kaibigan na inyo po naman maibibigay yung mga karanasan po ninyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan. Ang ating po namang rice coffee mix, herbal coffee, 14 in 1 plus 1. Ito, isang katanungan po, mga kaibigan, na Kuya Boy, lagi po akong puyat. Hindi po makatulog. Konting kaluskos na gigising agad. Makatulog man, Kuya Boy, 2 oras. Mahaba na po yun. Pwede po ba ang rice coffee dyan? Pwede po. Makakatulong po yung ating rice coffee, mga kaibigan, dahil po naman sa taglay po nito na mga nutrisyon at ibibigay po sa atin yung magandang tulog natin. Yan po yung mga inisyal na nararamdaman po natin, mga kaibigan, kapag tayo po ay nainom ng ating po namang rice coffee. Binibigay po sa atin yung magandang tulog. At marami na po tayong mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po nitong pag-iinom, mga kaibigan. Basta po araw-araw lang at tuloy-tuloy po yung pag-iinom po nito, doon po natin nakukuha yung kagalingan at tulong na dulot po naman ng ating po namang rice coffee. Tsaka alam nating lahat, mga kaibigan, ang kawalan ng tulog po ay may mga negatibong epekto po sa ating kalusugan. Kapansin-pansin po yung pagiging matamlay, kakulangan po ng lakas, maging yung kawalan po ng gana sa pagkilos kapag kulang po yung tulog. Ngunit bukod po sa mga ito, napakarami pa pong bagay na mas seryoso pong epekto ang kulang po sa tulog, mga kaibigan. Kapag ang isang tao po kasi hindi nakakamtan yung kumpletong tulog na 8 hanggang 10 oras sa bawat magdamag, maaaring maranasan niya po yung ilang mga epekto gaya po ng kabuwasan sa pagiging alerto. Yun nga po yung sinasabi natin, lagi nating sinasabi, at yung pagiging maayos na pag-iisip. Dahil nga po sa kakulangan ng tulog, mga kaibigan, nababawasan po yung bilis at yung pagiging alerto po natin sa araw-araw kaysa mga bagay-bagay. Apektado rin po nito yung husay natin sa pagdidesisyon. At yung bilis ng reaction po sa mga bagay-bagay. Kaganapan, sa paligid, hindi tayo agad nakakapag-decide. Meron din pong pagkakataon na mas mataas na panganib ang kinakaharap po natin kapag kulang tayo sa tulog sa pagkakaroon po ng mga seryosong sakit. Mas mahina po kasi yung immune system po ng isang tao na wala pong sapat na tulog. Kaya naman, mas mataas din yung possibility na mahawa po siya sa mga sakit. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello.
0: Hello po, magandang kalusugan. Sino po sila? Hello po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Ha?
0: Ano pong pangalan?
1: Rudy.
0: Rudy. Okay, taga saan po si Tatay Rudy?
1: Saan?
0: Ha? Taga saan po?
1: Bulan.
0: Bulan, Sorsogon. Tama po? Tatay Rudy. Tatay Rudy. Hello po.
1: Hello.
0: Tatay Rudy, taga Bulan, Sorsogon po kayo?
1: Po.
0: Opo, okay. Ilang taon na po si Tatay Rudy?
1: 65.
0: Umiinom na po ng rice coffee?
1: Opo.
0: Matagal na po ba, Tatay?
1: Opo.
0: Ano naman po yung naitulong sa inyo ng araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee, Tatay Rudy? Hindi ka nakakapagbawas dati. Ngayon, na umiinom ka na ng rice coffee, kumusta na?
1: Opo.
0: Ha?
1: Hindi pa.
0: Hindi pa din. Nakailang karton ka na ng rice coffee?
1: Marami na eh.
0: Marami na. Baka po, Tatay.
1: Oo.
0: Baka po, Tatay, kulang kayo sa tubig.
1: Kulang talaga
0: sa tubig. Kasi sabi nga po natin, huwag po nating iasa lahat sa atin po namang rice coffee. Yung pagbabawas po tatay, eh, kailangan po eh, marami din po yung tubig dapat.
1: Ngalang baso?
0: 8 hanggang 10.
1: Ah.
0: Opo. Kakaunti po yun. Nakakailang sachet po kayo ng rice coffee sa araw-araw?
1: 2-3.
0: 2-3. Araw-araw po ba yun? Walang putol yun? Lagi po kayong may rice coffee araw-araw?
1: Araw-araw.
0: Nahihilig po ba kayo sa mga... Okay. Nahihilig po ba kayo sa mga karne?
1: Hindi.
0: Kumakain po ba kayo ng gulay?
1: Mahilig sa
0: isda. Napa-check up nyo na po ba yan? Kung bakit po hindi kayo... Mga ilang araw bago po kayo magbawas?
1: Apat
0: na araw?
1: Oo.
0: Ilang beses kayo kumakain sa araw-araw? Tatay? Ilang beses po kayong kumakain sa araw-araw? Tatay Rudy, nawala. Mga kaibigan, ano po, yung sinasabi natin, dapat po everyday yung pag-iinom ng ating rice coffee. Diyan po sa bagay na yan kung minsan, sabi nga natin, huwag po nating iasa po lahat. Ano po ng kailangan po may ginagawa tayo. Unang-una, dapat po tama po yung pagkain po natin. Pangalawa, mga kaibigan, dapat sinasabayan po natin yan ng maraming tubig din. Ano po? At yung pag-exercise po, mga kaibigan, napaka-importante po niyan sa araw-araw po natin kumbaga kalusugan. Yung pag-exercise po sa araw-araw, napakalaking bagay po niyan sa atin bukod po sa pag-iinom natin ng ating rice coffee. At tandaan, dapat po tuloy-tuloy. Araw-araw po dapat yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee at kumbaga nag-iiwas din po tayo sa mga pagkaing alam natin na makakasama po sa atin. Para tuloy-tuloy po yung kagalingan po naman na hinahanap po natin sa atin po namang kalusugan. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman ang pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Magandang kalusugan. Sino po sila?
2: Pwede na rin po.
0: Nagasaan po kayo?
2: Anawan o kampo po.
0: Kayo po nanay, umiinom na ng ating rice coffee?
2: Opo, matagal na po.
0: Nung kayo po umiinom ng ating rice coffee?
2: Magaling na po. Hindi na po nagano yung blood sugar ko. Baba, mababa na po.
0: So nakatulong ng napakalaki yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Napakalaking tinulong talaga po ng rice coffee po sa blood sugar ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ang nakaraang palatuntunan ay isang bayad na pagsasahim papawid. Ang mga opinyon at kuro-kuro ay pawang sa tagapagsalita lamang at hindi nauugnay sa pamunuan at mga kawaninang himpilang ito.
5: Uy! 1FM! Uy! 1FM!

0: song was brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
1: J-Mar, Tudo Palalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark C Ascorbic Acid plus Zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mar, Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
2: Looking for a new dining experience? Come and explore the flavors of Asian and Chinese cuisine at Lucky Chan Chinese Filipino Restaurant. Our cozy atmosphere and attentive service make dining with us a truly unforgettable experience. Whether you're in the mood for a romantic night out or a family dinner, Lucky Chan is the perfect place to discover new tastes and enjoy a sumptuous food. Come and celebrate your special occasion with Lucky Chan. We can accommodate up to 500 pax, located at MacArthur Highway, Digtasan, Tarlac City. For inquiries and reservations, you can call us at Tarlac Main Branch 045-982-3883, 0917-514-3651, 0920-946-5482. Kamiling Branch 0981-725-3794, 0981-541-1343. Come and explore the flavors at Lucky Chan.
1: Sipunin ka ba at laging pagod? Narito si Ate Catalina Gusilatar.
3: Ako po ay si Catalina Gusilatar sa Barangay Bubuin at Santa Quezon po. Nakatulong po sa akin ang Maxi Vitamin C. Dahil po ako po'y sipunin, tapos po'y ako'y lakit po'y nanghihina. Ay nang mag-take po ako ng Maxi Vitamin C, tumakas po ang aking katawan. Hindi na po ako sipunin at saka po ako'y nakakatrabaho na. Yun po sir, lumakas po ang aking katawan.
4: Ganun na po kayo katagal kumukonsumo nito?
3: Mga 2 years na po sir. Mga nakikinig, subukan din po ninyo mag-try po ng Maxi Vitamin C. Kakalakas po ng katawan. Hindi na po ako sipunin. Natulog po ng Maxi, ako po ay matigla, malakas sa araw-araw.
1: Ang Mark C, Ascorbic Acid Plus Zinc ay mabibili na sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.
5: Sa lahat ng mga kasapi at tagatangkilik ng Terelco 1 na hindi pa nakakabayad ng kanilang monthly bill, ay pinapayuhan na magbayad sa pinakamalapit na tanggapan upang makaiwas sa disconnection at karagdagang singil tulad ng reconnection fee or surcharge. Ang pagputol sa serbisyo ng inyong kuryente ay isasagawa kapag ito ay lumagpas sa itinakdang 10 araw na palugit mula sa pagkakatanggap ng statement of account. Inihingi din po namin ang inyong tulong sa pamamagitan ng pagsusumbong sa mga nagnanakaw ng kuryente. Kawalan ito hindi lamang sa Terelco 1 kundi maging sa inyo. Sinasaad sa Republic Act 7832 na maaaring mabilanggo at magmulta ang sinumang mahuling nagnanakaw ng kuryente. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Terelco 1.
6: 1 OPM Wednesday. 1 OPM Wednesday. Right here on 1FM 96.1.
7: Rico Mambo.
8: Rico Mambo.

0: It's 7 o'clock.
1: Time check brought to you by Mark Cafe.
2: This time check is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo.
2: With Liverate Pro.
4: This time check is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
5: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
6: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
7: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, so madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawa. Ko, at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of people, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung time na para yung tulog ko.
6: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
7: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of people. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilid ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bot. Sa ngayon po, okay na po.
5: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life, light. Anytime, anywhere.
9: Drink light, live light, sounding light.
10: Drink responsibly.
11: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin. With regular use, kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po. Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
12: Si Kuya Seth Mandia ng Gumaca Quezon at ng kanyang buong pamilya kumukonsumo ng mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated.
13: Ako po si Seth Mandia, Barangay Bilipado, Gumaca Quezon. Lahat ng produkto niya sinubukan ko. Opo. Yung Mark Capsule, Mark Cafe, saka yung Choco. Itinim ako mga lasa. Umaga, kinakapi ko pati yung asawa ko, magulang ko sa Mark Cafe. Pero hindi ko mawala yung aking Mark C, Vitamin C Plus Zinc kasi maganda sa katawan.
12: Ang mga produkto ng Jmar Herbs Incorporated ay magbibili na sa inyong mga suking groceries, supermarkets, boutique at drugstores dito sa ating lugar.
14: Nagsalong admitente lang nga na taanak mo.
15: Ay no, managsakit mat lang dahito.
16: At ti ubing nga aglang langa nga nasalon at ket mabalin lata nga maadaan ti immunity gap. Sakbay nga agsakit, iunamon ti Mang Patomar ti Celine Plus. Tumultulong nga punwen ti vitamin C ken zinc. Tulong tapno protektado nga inaldaw.
17: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus, araw-araw.
18: Unilab quality yan.
19: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sipol dito, sipol doon. Lahat ay napapalingon.
21: Saan? Sa radyo.
20: Sa pagratsyada ng isang maginoo pero medyo.
21: Medyo.
20: Narito na ang DJ na nakakaliw at nakakabaliw. Hindi mambobokin. Hindi mambobola. Solong-solo mo na si Rico Mambo.
2: This song is brought to you by Liverate Pro.
3: May silima rin na?
2: May multivitamins pa?
3: Yan, ang Liverate Pro.
2: Tulog sa pangangalaga ng atay?
3: Liver up na tayo
2: with Liverate Pro.
4: This song is brought to you by Gen C Plus. Ang magkasangga para sa mas matibay na immunity. Ascorbic acid and zinc. Nasa Gen C Plus yan.
1: Song brought to you by Mark Cafe. Handa na ba kayo sa OPM playlist?
22: Wala iba
1: from the hottest new sounds. And classic songs of OPM. Heto na ang 1 OPM Wednesday. Non-stop music of your favorite OPM songs. Dito lamang sa 1FM 96.1.

0: 1FM 96.1, narito ang ating alas-7 pagbabalita sa ating Balita 1. Nakabawi ang public satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikalawang bahagi ng 2026 mula sa record low score noong Marso. Sa resulta ng isang non-commissioned survey na isinagawa ng Social Weather Stations or SWS mula Hunyo 20 hanggang 29, lumilit daw na nasa 38% ng mga adult Filipinos ang satisfied o kontento sa performance ng Pangulo, habang 45% ang dissatisfied o hindi kontento, habang 7% ang undecided. Nangangahulugan ito ng net satisfaction rating ng minus 7 or paghusay mula sa dating minus 15 noong Marso 2026 na pinakamababang rating ng kanyang natanggap simula ng manungkulan sa pwesto noong Hunyo 2022. Ang pinakahuling grado ng Pangulo ay nagpapakita ng 8-point increase mula 33% hanggang 38% at pagbaba ng dissatisfaction mula 49% hanggang 45%. And there you have it, our 7 o'clock news break here on 1FM. We got exactly 21 minutes down 7. Good morning.
1: Gusto mo ba ang Pinoy feels? Iba pang Pinoy ang kumanta. Bawat kanta, may dating. May kwentong musikang Pilipino. Every Wednesday sa 1FM 96.1.

0: Limwell. Yeah, first time ko yata marinig ang pangalan mo dito sa ating program. Morning! And happy listening din ho sa mga kawan natin. Tune into our program. Ayan, lalong-lalo na ho sa Mabalacat, sa Sivera Mabalacat, sa Caporal Martial Arts Center. Ayan, they're offering different martial arts. Kasama na ho ang Combat Aikido, Muay Thai, at syempre ang Taekwondo. At meron din silang session dyan para ho sa mga chikiting. Pagdating ho sa ballet. Kikita mga chikiting dyan na nagwa-ballet. Alright, good morning sa Caporal Martial Arts. Panguno ni Sir Gabriel, si Grand Master sa Mall Caporal. Kina Ismael, good morning sa Caporal family. Okie dokie, more music coming your way. I think we have to pause for a short break. We'll be coming back with a song from Viva Hot Babes. Wait, a song called Oops, Ay. Check your time pieces. 7:34 all over the country. That is the correct time.
1: This time check is being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.
2: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
3: This time check is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Kapiling nga ito.
6: Ang mahal naman. 20 na lang.
7: Mare, bumalik na sakit? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit.
8: Rexidol Forte.
9: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
12: Sama sa

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: This song is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.
3: This song is brought to you by
4: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
5: Song being sponsored by Rexidol Forte. Bilis banat sa apat.